0: so only se tori pe ohun je ohun bota lati je gomina ipinle ohun o ni ewo e ma ka mo tan ra wa je ohun oni baba asale kankan bo ti wu ko mo olohun oni baba asale to je wi pe won ti ri owo jiko ninu isakoso kan abi mi de bi wi pe ohun o ri owo to to baun ohun o ri kole o be o ba gbagbe ni ipinle abia labe ajo kan eleyi ti won ni gomina ipinle ohun to sagbekale re ti won pe ni abia state structure for signage and advertising agency APSA to je wi pe nise ni won ti fidi amule ni pe to gbogbo eni ti o ba je are yo godo kokko san million lona igba naira inu 200 million naira to si je wi pe eni ti o ba se gomina 150 million naira lowo ti won to ba ti won ba fe se kini ti won ba fe polongo ibo iyun ninu awon egbe oselu gbogbo ti won ba fe dije iyun ni ipinle ohun ni o to si je pe ni bayi won ni nise ni Doris Ogala lo ti bota to si fi die mule wi pe nbo ni ko ohun ti rowo awon eyan won gbe mimi ni ifona fonsu opolopo awon osise ijoba atawon osise aladani lo je wi pe won rowo osugba latari pe to nise ni opolopo awon ile ise ohun ni won pariwo wi pe to owo wole owo wole ani eyin si nkowo kan e so wi pe kawon lo mo ko 150 million naira le nbo ni kawon ti ri olohun o lowo bo ti wu ko mo ohun si fe polongo ibo ati ase teyan meta ti won fi rin meji meji iwe iroyin Daily Post loko ekunrere iroyin ibe na le si gba balance e iyun laaro kutukutu ni
1: nje ti gba
0: mo te
1: si waju ni wewe yin punch na ni mo si wa laaro oni o a ko ri ijoba ipinle osun yen te slim agbaje ti won fi owo sikun ofi mu ni ipinle na o ma ni royin ti fi die mule bayi pe won ti fi sile lakata ile ise olopa ni ipinle ohun pelu mi ola jengbesi so je agbenuso igbimo ipolongo imole yen fun ti gomina adeleke ohun lo fi ikede na sita o loju opo ikoni abanidore facebook re lana ode yi o ni awon dupa lowo oga agba patapata fun ile ise olopa lorilede yi ati commissioner olopa ni ipinle osun fun bi won se gbo igbe awon ti won si dahun si leyin ti won fi owo sikun ofi mu akowe ijoba na iya oloye igbalaye o ni o sese wa ran gbangba bayi pe ile ise olopa ore araalu ni won o ti won ko si ni ko ti didi tabi ki won di oju si awon ohun awon araalu o ti won fi owo ola ti won fi gba oloju ninu iforowero re pelu awon niroyin abiodun ojelabi ti o je agbeniso ile ise olopa ni ipinle na o wa fi die mule wi pe looto ohun ni won ti fi ti slim agbaje sile bi pe ko ma lo layo ati alaafia inu re oyin punch le o ti ri ekun ere ka laaro yi
0: o da ba ti se nte si waju ninu we iroyin inje ti gbo laaro kutukutu oni ninu we iroyin punch inje ti gbo o
1: to
0: ni ipinle osun ibe na ni mo bale si bayi o pelu mo ti se fidi e mule bi pe egbe oselu accord party ni se ni won mo ti ko episteli bogini kan won ni episteli ohun gbana gbana bayi na logun o ni won ko takwa are orilede wa Nigeria iyun Bola Ahmed Tinubu eni ti o je oga gba ile ise olopa iyun Olatunji Disu atohun ati awon shanko mi ti won ni se pelu oro isakoso ati isejoba ni gbogbo agbon iyun lorilede wa Nigeria o bakan na ni won kede re wi pe to ki won bere si ni mo fi owo osiku ofin iyun ninu episteli iyun ninu iwe esun ti won ni won ko ni o wi pe ki won bere ti ki won si bi opolopo awon nkan tin sele iyun ni ipinle osun ni o pelu bo ti se je wi pe ni se ni won fi olopa ni won fi ndukoko mo opolopo awon ti won je egbe oselu alatako ni orilede Nigeria saaju eto odibo gomina ni ipinle ohun eleyi ti yo waye ni ojo 15 osu kejo odun ta wa ni o ni egbe oselu accord party ohun na ni won se kini ni won bota to se pe ninu akosile won ati iwe esun ohun na ni won fi bere wi pe to ki eni ti o je commissioner fun ile ise olopa ni ipinle ohun iyun Ibrahim Button wi pe ko se kini ko kowe fi ipo re le je oba wa kowe fi ipo re le ni se ni ki won yo nipo bi igba ti won yo jiga ni o ninu atejade ohun eleyi ti won ni office ita lana ode yi nipase eni ti o je alaga egbe oselu accord party iyun Maxwell Ngudem na ni won ti se kini ni won ti ni awon egbe oselu ohun ni won ti bere ti si ni ma fi ehonu o wi pe to awon ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún bíi ogbon iyun bi ogorun iyun 100 niye na lo je wi pe won ti se kini o ti ni awon olopa ni won ti mu si akata won nitori kini won nitori eto odibo ti nbo lona won ni egbe oselu APC ni je le fe ma fowo ola e fe fi ma gba won loju won lawon oni gba bo ti uko mo nitori idi eyi won ko iwe esun ti won si fi kede re wi pe to awon oni gba o awon osi ni gbo iwe ohun won ni won ko to ti je pe won fi aworan re si bibayi o won ni bakan na o lo je wi pe opolopo awon nkan ti an ko o na ni won fi sita niyun ninu iwe iroyin punch ele to jade laaro yi tori ogun gbanagbana ni iroyin ohun eyin na le lo ka si waju si bo ti se jade lo ro kutukutu yi
1: e je doke lohun ka je awon ise to wa ni waju e ma gbagbe wi pe bi akoko ba ti to abala ti e o ti ba wa da si e o ta pe ni abala igbeyewo ninu awon iroyin ta ti ka tawon le ta si ma ka eleyi ti e ba fe so si nibe e o lanfani lati pe wole bi akoko ba ti to sugbon eyin ti e fe ti atejise ni bayi bayi e o le ma ti atejise sori ero ibaniso wa ni WhatsApp line ni 0704 700 3341 0704 700 3341 na ni oju opo ti e ma fi pe wa iyen bi akoko ba to na ni a o ma gba ipe na sugbon eyin ti e fe ti atejise e le ma ti atejise ohun a nbo ka je awon ise ti a ni fun wa
2: Ready to be inspired this weekend? Tune in to Go Get It Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, innovators, and go-getters who have excelled in their chosen careers, sharing their journeys, challenges, and secrets to success. It's not just talk. It's a movement of inspiration. Call in, ask your questions, share your story, and get fired up to reach your own goals. Date Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM, your station for inspiration, because when great minds meet, magic happens. Go get alive, dare, dream, do. Want to be part? Call Chinwe on 0803-6868-295 or John on 0802-7355-649.

0: Oni baba tin se leyi won ni antubo fun won ni agbara si lati ma wa odaro o ni pe to yi pe kini odaro ni won e o won de ni pe won de gbudo tweet won ki won koju won gege bi odaro be na ni are so o ni opolopo won won ni won ki so mo orilede yi o are ni wahala ile to n waye ni awon orilede ti o mule ti orilede Nigeria won ni awon wahala yi ohun lo tun sokunfa wahala ele ti a nkoju lagbon eto abo to si ni pe ijoba won ni pe won ni gbogbo eleyin won ni ijoba ti se awon ohun to ye lati se pe kini lati so okun eto abo na le ju ti tere lo jakejado orile ede Nigeria inu ero in Daily Post na ni ekunre ile wa laaro yi
1: o da ba ti se te si waju ninu ero in Daily Post bakan na nje ti gbo
0: pe kini
1: ejo selu African Democratic Congress ADC awon na mo ti bota pelu won se na ka buku si ijoba apapo orile ede wa Nigeria o won ni wi pe ijoba ngbe igbese lati lo awon ajo shanko tako awon egbe oselu alatako in saju eto idibo gbogbogbo to n bo lona lodun 2027 won fi die mule ti won si fi esun kan ijoba apapo orile ede yi wi pe won fe lo ajo ileto idibo INEC ati ile ise olopa lorile ede yi tako awon ti awon egbe oselu alatako iyun gbe eto idibo se nkale kun gbagba o ninu atejade eleyi ti won fi sita ni ana ode yi en to je akowe eto idibo se nkale kun gbagba o ninu atejade eleyi ti won fi sita ni ana ode yi en to je akowe ipolongo iyun fun egbe oselu ADC ni orilede wa Nigeria Bolaji Abdullahi na lo fi aidunnu re han to si fi atejade yi sita wi pe to se ri ka mo tanra wa je won ni wi pe awon kan eleyi ti won je omo egbe onimoto ti igun ti National Union of Road Transport Workers NURTW eleyi ti won ni won je ti MC Oluomo ohun na ni won je wi pe ohun na ni won fe ma fogbon lo wi pe lati fi se kini lati fi won ko awon eroja ibo lati fi won ko awon eroja fun eto idibo bi iwe idibo awon itate kasi awon machine lori sirisi ohun na ni won lo lati ma fi ko gbogbo e kaakiri jakejado orilede Nigeria ati wi pe ohun bi won se ko lo awon na ni won tun ko pada won ni eleyi e se tan se ni gbangba la santa o won ni ejo ti fe lowo nu lori eleyi te fe gbe igbese yi o bakan na ni egbe oselu ADC ohun na ni won tun bu enu atelu pelu bo ti se je wi pe eni ti o je commissioner yin o fun le se olopa ni ipinle Eko yin o ti ja ni fatai latari bo se je wi pe ohun na kopa ninu eto kan nibi ti won ni wi pe won ti se kini won ti se ifilole egbe kan ti won pe ni ti Tinubu City Boy Movement won ni ko je ki commissioner le se olopa ni ipinle Eko ki baba oko pa nbe bi o ti wu ko mo gege bi ohun ti won fi die mule Abdullahi ni eleyi waye to si je wi pe gbogbo nti awon oyi on lo je pe o lodi si intern pe ni eto oselu awa ara wa to si je wi pe o le se kini o le fa ki gbogbo nkan ko pakaso oni papa julo bi eto odibo bi o ti se kini bi o ti se nsumo to si nkale kun gbagban yo o fi die mule wi pe se ri ka mo tanra wa je o lilo awon omo egbe onimoto lati ma ba yin ko awon eroja idibo kaakiri lawon tam ta si ma ajosepo won pelu ijoba to wa lori alefa oni eleyi ko da to rara bo ti wu ko mo ti o si ni je ka won araalu ki won ni gbagbo ninu ajo eleto odibo orilede wa Nigeria oni wi pe bakan na oni ki awon to ba je lo ti won dipo oba mu papa julo awon to je osise alaabo ki won ma kopa ninu awon eto kan eleyi to je pe won fi n gbaruku ti isakoso to wa lode ti eto odibo si n bo lona won ni eleyi o da to si je wi pe koni je ki awon orilede Nigeria ki won ni gbagbo ninu ijoba to wa lode ati ajo eleto odibo e wo iroyin po nbe bi won se ko to si feju daada wero Daily Post o ko ekunrere laaro ibakan na oni the nation na ko sita lo ro kutukutu yi
0: nje ti gbo inu wero yin punch ni mo ti fe mu eleyi ni ipinle Ogun na ni iroyin eleyi ti sele iroyin yi o ba ni lokan je gidigidi gan ni o pelu e na awon ileise olopa o ti eka ti ipinle Ogun won ti se ise takuntakun o to ti je wi pe won ti taari awon won taari awon iko ati esu alabo.

0: Bridge, papata won ni ka dekun lati ma fi owo sofo emi kan ni mo so eleyi are bola metinubu na ni won so ile ti won wa fi ro awon gomina lati dekun ati ma na awon owo sibiti ko ye inu we royin daily post lekun ara ile wa laaro yi
1: ba tin te si waju ninu we royin vanguard laaro yi je ti gbo
0: pe kini
1: gomina ipinle osun ademola adeleke o ti bota to si ti soro o iyun loju opo abani dore re kan ni o pelu won se fidi e mule wipe adeleke soro iyun latari bo ti se je wipe awon olopa se ni won fi owo sikun ofin mo en ti o je olori osise akowe si ijoba ipinle ohun eyun labe isakoso re ati awon marun mi won ni looto run ni ademola adeleke ni o soro lo si bi won se fowo sikun ofin mu awon to je omo egbe oselu akodu ati awon en to je akowe ijoba re yo sugbon fi die mule ni pe se ri ka mo tan ra wa je o gbogbo isele to nsele ni ipinle osun ba pa julo ni ilu osogbo ati jake jado ipinle ohun won ni lona ati fe se kini lona ati fe ko irewesi si awon lokan ni o ademola adeleke ni ko si ntojo bo ti wule o mo oni eto gbogbo titu to si je wipe eto odibo eleyi to je wipe o fe waye ni ipinle osun losu to nbo oni wipe ohun awon ti gbaradi awon o si ni je ki enikeni koda yepe si gari awon debi wipe awon wa fi gari o yepe tawon o fi ro ewa papo tawon o tun se kini tawon o tun mo gbe je won ni ko si ntojo bo ti wule omo oni ko mimi kan o le mi awon nitori idi eyi awon se kini awon duo gidigba ni bi oke olumo ti enikan kan o si le si nidi bi o ti wu ko mo gomina adeleke fi die mule oni se ri egbe oselu accord party afojusun awon o na ni lati jawe olubo ninu eto odibo eleyi to je wipe o nkalekun gbagban yi to si je wipe didun bayi ni lo da won loju wipe osun oso won ni gbogbo eyi ta won ri yi won ni ila koja lasan ni ti o si le mi awon bo ti wu ko mo iwe royin vanguard lo pekun rere royin na laaro yi nje o ti
0: je mu iroyin eleyi ni shoki ko to di pe a o bere si ni ma gba awon ipe iloyin lokokan ejeju ni iwe royin the matrix na ni eleyi eni bi ti won tin so wipe eni to je oludari ijo Cherubi and Seraphim Movement Church worldwide ayo ni o iyan Most Reverend Prophet Emmanuel won ni won je Olorun ni pe ni anode yi le eni odun meta le ni adohun iyan 93 years Olorun ba ko ba wa dele re fun baba ijo ohun na ni won fi kede sita ti won ti so wi pe baba di ologbe won ni worowo na ni won ni ki se pe won sha isan ki se pe kankan o won ni sugbon Olorun ti ni asiko ti to na ni be ni won lo sun laya olugbala lana ni ile won to wa leko ni nkan bi ago meji o koja iseju mewa to si je wi pe awon ebi awon olujosin ati awon to je awon osise won na ni won wa nibe o to si je wi pe gbogbo na ni won se lede leyin baba ko Olorun ba ko ba wa se won sa fe fe re inu we royin the matrix ni ile wa la royin
1: o da o ti kan yin bayi 0704 700 3341 e kaaro o
2: Ekaaro
1: sa baba wa o
2: mi
0: Ekaaro sa
2: Ekaaro akujo
0: yes sir
2: iroyin te tala si e ti baba wa to so fun abaladoja lori pe awon nkan ti ohun lo ton ko se o ye ko si baba pe lohun na ku pe o ba run ta won go no wa nke o ku ba o ti kori ti ko ton ko fun o ki lo fin se ko ba pe lohun na to fin so pe ka ara lo ba pe lohun go fun o wa
1: to ẹṣeun ẹ jẹ́ sáré múròyìn eléyìí lọ́mọ oníyàjò yàjò pẹ̀lú bó ṣe wá ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọn ní àwọn dókítà lábẹ́lé lábẹ́ ẹgbẹ́ wọn Nigerian Association of Resident Doctors NAD wọn ni wọ́n mọ̀ ti kéde rẹ̀ báyìí o wípé láti aago mẹ́jọ àárọ̀ ọjọ́ ajé Monday lọ fáwọn bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ni o tó sì jẹ́ wípé ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún wọn ni yóò bẹ̀rẹ̀.

0: 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe won sori 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 ko to di pe won o tesiwaju eje sare soro baba kan to lohun oba mi gbadura e latodo baba wa baba osula arakunrin awon omo re nbe ni ilu oyibo eyin bi koju koju dede ma su ibe lo ti bere die die to fi di pe baba yi oriran mo won ti gbe kaakiri lorile ede Nigeria funra re won ti lo gba won ti lo sawo aimoye ileewosan ni won ti gbiyanju won kan nawo nawo ori atu na ni gbogbo e bo si lawon mo bawo wi pe awon o lewo baba awon niran ohun lo mo bawon se delu oyibo won ni ki baba o mo bo ni ilu oyibo se ke matan yin gbogbo bi won se gbiyanju to oju kan na lo pada ja si baba oriran o ohun ni won ba da baba pada si Nigeria baba ti gba ka mu pe to olohun oba mi se ko po won o lu igbesi aye ohun to kunu ore baba ikan lo wa lojo kan lo wa wo wi pe a le ma ba lo bayi ohun ma mo bi kan te ba ni wo wi pe e ti nawo e je ajo debe baba yi koko wo pe gbo lo tun fe dabi gbogbo bi to ohun ti lo amo fo kankan pe ohun o fe gbo ore ohun lenu baba yi tele won o di odo o di le ise osula aba eye solution nipa ti won debe won bere itoju baba to ti ri bi oye tele baba to ti ri kurukuru ti o ti riran mo nipa ti won dodo osula aba eye solution olohun oba mi pada gba koso teyin na ba niru eyan be ni te ni laye ka yin ti won ti nawo nawo eyan ma mu won e ma je koro won osu yin o e ma mu won bo ni ile ise osula aba eye solution e baba o ma fenu ara won so address ibi ti won wa eni bi te ti le ri won e gbo iwo to ba ti gbiyanju gbiyanju to ti lo kaakiri o ti lo gba o ti lawo nipa oro olojude yi to ti wa fe ma dabi pe o ti nsu wa e o ti dodo eni tolohun oba mi fi ran e ti dodo eni to moju le ja re ni o ani se mo si tun tenu mo tori pe ohun to ba dani loju a fi gba ya ni gbogbo awon ti won ti wa sile ise osula aba eye solution gbogbo won lori gbala aridaju le yi je o bo si jenu e je nde ka polowo oja na mo nbo o eku ka
1: awon agbabo won so pe igi guguru magumi loju atokiri lati lo amojuto iriran eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa nba mi epo ti o ba wa nse akiyesi eyikeyi apere aise dede nipa iriran re tete dide kuya ko to peju o se se ku ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo osula habal otito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
0: e ka bo pada fine te ri number osula habal mo number won re o 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 tabi ke pe won sori 091 57 58 9016 091 57 58 9016 16 number tele pe baba sina iwo ti ri bi oye tabi o ti ruku ruku oju lewo o nta bye bye abi eru oruko to wu ki won le ma pin fun o abi eyin ti le ti fe gba kamu e ba mo gba kamu aburu e ma gba kamu ti o da o adiye ti o ti ku o si le jagbado e tete jide nle e ma bo ni le ise osula aba eye solution baba gangan nbe pelu mi ni le agodo en to ba ya e gbo won o emi so fun yin pe to ba je ti ka soro nipa oju olokiti bi obo won o si nu gbo kokoro ti o si tawo bi alantakun e ma je ntan yin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to nfa sababi re boya akonarun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbeje wo kaakiri ninu ara owo dapa okoba apa owo dese okobese o ti gba onu loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule telomi ba rin die won asimi lai moye igba loju ona e wo mo nbo na e je ka fese radio die e ku